ojila otun keji gafe elekere to nke enye igbo ndi omane genti ene wetere gi akoko si emeta taba afo abali 10 August afo 2026 no loro mgbaso zio ban radio 94.5 FM enugu nambu gereno isioku ndi ani jwe mera akoko onisa ala agbala ndi so gbugbede chi ume David Umahi akato ola ndi nemebisi akrungwa obodo NAF ebola ndi iswap madi tolu ni egwuregwu akupula Super Falcons na asompi WAFCON ni ihe ntụrụndụ. Very Dark Man ewezugala onwe ya na esemokwu P-Square. Anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe anyị ga-alọghachi. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba.

onye isi ala obodo Naijiria Bola Ahmed Tinubu agbaala ume nye ndị isi okpukperechi dị iche iche ka ha malite ikwugide mpụ iyi egwu ntọ mmadụ izu ohi nakwa imetọ okpukperechi iji kwado omume ihe ike. Onye isi ala bụ onye isi odeakwụkwọ gọọmenti etiti George Akume nọchiri anya ya mere ya bụ nkwupụta na Kano steeti ụnyaahụ. Onye isi ala rụtụrụ aka n'ọrụ dịrị ndị isi okpukperechi n'ibuso agha megide omume ihe ike nakwa mpụ ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ ndị a na-eme n'okpuru okwukwe okpukperechi. Ọ gbara ume nye ngalaba okpukperechi dị iche iche ka ha gbaa nnọọ mbọ kwalite okwu ịdị n'otu n'udo n'obodo ma gakwa n'ihu kụziere ndị nọ n'okpuru ha na okpukperechi abụghị ọkụ. Ọ kpọkukwara ndị isi okpukperechi ka ha kwalite ikpe nkwụmọtọ, akparamàgwà ọma, obi ebere nakwa iji udo dozie esemokwu ọbụla. Ọ kwụdosiri ike na o nweghị etu ọbụla a ga-esi efe Chineke ma ọ bụrụ na a gaa n'ihu n'ala ndụ na akụnụba ndị mmadụ n'iyi. Onye minista na-ahụ maka ọrụ n'obodo David Umahi akatọọla mmebisi ngwa ndị eji rụọ ụzọ na mpaghara dị iche iche n'obodo wee kọwaa ya bụ mmebisi akụnụba gọọmenti dịka omume ndị obi tara mmiri jọgburu onwe ya na njọ. Umahi mere ya bụ nkwupụta ụnyaahụ n'emume mgbasa ozi ya na ndị ọnụ na-eru n'okwu mere banyere ụzọ mmiri Lagos Calabar Coastal Highway, bụkwa ebe ọ nọ guzobe mmalite ọrụ nrụzigharị àkwà mmiri Eco Bridge nakwa àkwà mmiri Marina Bridge dị na Lagos steeti. Ọ kpọkuru ndị Naijiria ka ha kwado gọọmenti site n'ichekwaba akụrụngwa gọọmenti. Ọ rụtụrụ aka na onye isi ala, ndị minista ya nakwa ndị gọvanọ agaghị anọcha ebe niile oge niile inyocha ma leba anya n'akụrụngwa obodo. Ọnụ mmiri okwu Nwamadị ahụ sotere mmebisi emebisiri na nso nso a ụfọdụ akụrụngwa eji rụọ àkwà mmiri jikọrọ Festac na Alakija, bụ ebe a na-enyo enyo na ndị omekome wakporo chọọ iwepụ igwe ndị ejigasị rụọ àkwà mmiri ahụ. Ndị agha n'ikuku n'obodo Naijiria, Nigeria Air Force NAF, ekwupụtala na ha egbuola mmadụ itoolu bụ ndị ọgụ Islamic State West Africa Province ISWAP, tinyekwuru onye isi nchekwa ha na Borno steeti. Ọ bụ na Saturday ka ha mere ya bụ nkwupụta wee mekwazie ya bụ mwakpo, nke na-esote ozi amamihe ha natara banyere nzọụkwụ ndị oyi egwu ahụ n'ime nnukwute ọhịa Sambisa Forest. Onye isi nduzi mgbasa ozi na mmekọrịta ọhanaeze na ngalaba NAF, Ehimen Ejodame, kpughere nke a n'okwu ya ụnyaahụ wee kwuo na ozi amamihe ha mechara nata kpughere na e gburu ndị ọgụ ISWAP mmadụ itoolu, gụnyere Abu Khalid Al-Muhajir, bụ onye isi nchekwa ISWAP na-ahụ maka inye ndị isi otu ahụ nchekwa tọrọ atọ ma ọ bụrụ na ha na-aga. Ejodame kwuru na a natara ozi amamihe ugboro ugboro tupu esi n'elu mee ya bụ mwakpo, bụ nke sitere na nyocha tọrọ atọ ndị agha mere n'ebe nzuzo ha. Ejodame kwere nkwa na ndị agha NAF ga-aga n'ihu na-anata ozi amamihe site na njikọ aka ha na ndị agha ala iji belata ikike ndị omekome, gbochie ha ime njem, ma kwalitekwa nchekwa n'ime ime obodo ndị natarala ntaramahụhụ n'aka ndị omempụ ahụ ugboro ugboro. A ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe ị ga-alọghachi.

egwuregwu ahụ niile Super Falcons gbasiri mbọ ike ka ha saa ya bụ goolu, mana ha enweghị ike dịka onye nche goolu obodo Cameroon gbochiri ha ugboro ugboro. Ya bụ nsonaazụ ga-emezi ka Nigeria na obodo atọ ndị ọzọ akụpụrụ n'ogo kwọta final gaa sọmpi n'egwuregwu nkụpụta na-abụghị ịga n'ihu sonye n'asọmpi iko mba ụwa ma ọ bụrụ na ha ruru ogo semifinal n'asọmpi WAFCON nke na-aga n'ihu. N'ihe ntụrụndụ nke nwa bekee kpọrọ entertainment, nwa amadi ama ama n'igwe social media Very Dark Man ewezugala onwe ya n'esemokwu gụnyere ezinụlọ ndị egwu P-Square, nke na-esote ọtụtụ okwu si n'ọnụ ndị obodo ka o wezuga onwe ya n'isiokwu ahụ. Ndị obodo akatọọla nwa amadi ahụ maka ịdọnyere Jude Okoye ukwu, wee boo ya ebubo ịkpachara anya wezuga ebubo niile Peter Okoye boro ejima ya Paul Okoye nakwazi Jude Okoye. Ya bụ okwu tiwapụkwara ọzọkwa ngwa ngwa Peter bipụtachara ihe aka ebe n'igwe soshal midia, bụ nke kpatara ọtụtụ ndị Naijiria tinyekwuoro ndị ama ama ji malite ịdọnyere ya ukwu. Mana ụnyaahụ, Very Dark Man mara ọkwa na ọ gaghịzi etinye ọnụ n'okwu ahụ. Ọ gakwara n'ihu taa Jude ụta n'ihi o kweghị ịrịtu n'ọkwa dịka onyeisi nduzi ha mgbe Peter si ya rituo. Ebe aga ga-eweta akọ nke ya na njedebe, mana tupu anya na apịachi gerekwa na isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Onyeisi ala agbaala ndị isi okpukperechi ume. David Umahi akatọọla ndị na-emebisi akụrụngwa obodo. NAAF egbuola ndị ISWAP mmadụ itoolu. Igbo ndị ọma matakwa na ọ bụ nkụ dị na mba na-eyere mba nni. Maka akụkọ ka o si eme nakwa aka ebebi, kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916-4577-098 maọbụ banye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com. Ọ bụ Nwada Ifeoma Bufo mepụtara akụkọ nke ehihie a. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba. Dalo kwano.

0: The Crown Prince.
1: Adebo. Adebo.
0: Ebe m sangwe na igbakisikwa na o. Obu na ndi mun na fu afufu aka gi na aru gi ndozo. Ha ga afu na ifidi chadi go fu mo fu na igbakisia na no. Kenedri Chukwu. Arize Chukwu no. Arize Chukwu. Ma mu kama ni esi debo no wele ako. Chukwu ekwekwa na. Ma wu ako da akuka. No, keki me.
1: Adema Chukwu Chukwu dende Chukwu Diego.
0: O di kefifi.
1: Ifele osu na onye na efe ni ifele de mi.
0: Ayi juko era we gwa unu onye obuna na egenti biko no unu ga kabakwa anu na etinyekwa 191 no unu otu anyi choma onwa somba na ekpere maka na onu izuka ka ga kwa na ya na lomo
1: ageni papia kwa kwa
0: ya eni kwa ya ubochi Friday obuna ina ngabati gara anu ka ina kanya bu akwa akwa di oke mpa na ayi na ama ebi anu no ban radio rioke abu ihe melo chomo nwa somba aina mwana mo manife ni tie kwa unu nebere buchi Friday ya yeje kwa yelo papaki ugu ibazo
1: kwa ya ndengi nina geje kwa waga yeje nudu nata nudu
0: nise makana okwa
1: makana uzo di oko
0: odigo kwa ya adi
1: wana
0: yeje utero naka ubeledu di nso ubeledu eba Anambra State Odin so chineke gemechala anyamara the crown prince agabo pio so ogeni ibuka ibasa no ban radio 94.5 okulo radi de neke nono tatabo abali ev and no wa august for 2026 kan chitele gidi crown prince akam na natakwa ihe onyinye maka nchita obosi omomo biko nya ima hana ni nwe nyebero mi ihe onyinye ohere kade ijo ugwo nke be utwa nwisi kwie kan ma ijo ugwo Imani ihe na-eme imani ni ijo ogwa
1: do. Ama jeketa si ga Daniel ekwu anu.
0: O di ku egwu nno. O di ku egwu nno. Onye ni ni Daniel ukwu anu, Daniel afunuru ma akuku, ma aka anu. Ofozi ukwu ya. Nana, no gini bo nke tata. Ai ga gbopio oso abanye na oge adigo ko ya do jigo nke jiri
1: abona. Ai ji wa, ma no nyama ba ga bi wona, bero nyobi na ai ga gbacha pia.
0: Jigo nke jiri abona ato gata elekere ato nke hitata the crown prince kosinade nwan nwan ki geju egosta ihe anyi jiri ata abo bo metali iwu onye obuna wezili iwu tinyezie na aka ya juzie na ama na mezikwa ife nile na aka n'usoro etu kwesiri ka o tiwe ga n'ụzọ iwu kwadoro mana aga na-emi a nwayọ nwayọ otu osinade ka amalụka gesi wee tinyesi ya ọnụ tata wee kwupụtazie alụ anyị ga-atụ tata bụ ka a ga-esi wee mee ka ya bụ ọnọdụ dị anyị ọbụgo nọdụrụ mma n'ozuzu oke ka ọ dị anyị na mba Naịjirịa kachasị na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ maka onwe ka ọ dị ka ọ ga-abụ na ihe dị n'iwu ọdụ etinyezi ya n'ọlụ ọdụ abazi n'ọlụ ncha ncha ya ka anyị na-ayọ na ayọsi ike biko ka ebe ọbụla ị nọ ka ị weta ego tinye n'ekwentị ka anyị niile wee tinye okwu ya bụ okwu ọnụ n'ebe gbasalụ ife dị n'iwu mba Naịjirịa anyị na onye ọka iwu ga-emekwa onye bụ nkata mana the crown prince ice now ndị mgbe igopụtasịala ife ndị nke emegasịla eme na ndị nke ma ndị nke mee n'akụkụ mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ ma ndị nke mee n'ute aka anyị igopụtasịzie ya ka o si wee dị
1: nkata anụ nwa na-achịkwa bụ nkata anyị kwabugoro na redio mana anyị fụna ọ na-akawanye njọ nke kacha wute na nso nso a bụ na mmadụ na obodo oyibo na amerika wee na-ezutere enyi nwoke ya na ya dị na mma ọfụma ego ka o nwee ike na gotere anụ lụtari rụpụtara ofu ụnọ ha na abụdụ na ama ọfụma okpochie nkwa niile obi were foto were fon na-esete ụnọ a na-arụ arụ onwere ihe ọ na-arụ ego wee megide wee na-erue ihe karịa 17-18 million onye were wee nata na mberede ka ọ fụgosie ụnọ na anaogotere sana nsogbu adịrọ mụrịchara ya wee jeye emeje si ya na nwa na-echika ga-eje jeje ikpoko ndị ọzọ n'akụkụ kwụsị ya ga-eje ka jee ka egosi gị anụgodo anụ nwụnne nkwa ya goterie wee pụta n'imepụta n'ebe a o wee tikwasị niile gwa ndị otie na ọnya bụ onye a wee sị onye a bụ onye nwa sị na n'ozuru ego gị n'ozuru nke a n'ozuru nke a ewee tibe nwoke ihe nwoke si obodo nata tibe ya etigbuo onye ọnwụrụ adịde mena kpọ jungle justice onye mmadụ nyere ego gotere maka na iji maka na ọ dị ka onye nke ọzọ na akụkwa na o jikwa onye nke ọzọ ọdụ ihe megokwa ebe ọzọkwa onye nke a kpọrọ onye a nke a bụrụ gị na nke a bụrụ jungle justice nke a bụ na nke a na onye na-enwere ihe ome a sị na egotere na-etigbuli n'ime ọhịa na nke ọzọ na onye mmadụ nyere ego rụọ ọrụ ya ụlọ ọkpọkpọrọ abụkwa n'ime ọhịa gbukwuo onye ebe a mana ka anyị ebe anọgodo nke ma onye ahụ wetegoro iru 18 million nye mmadụ ọsị na ọ ga-arụrị ya rụọ ọrịa onye gotere ya na ọdụrụ ebe a ihe ọ ga-enye kama ọ ga-egosi ihe okpoko na ebodo onye ahụ na onye bụ onye onye ori ịmara agwụ n'ogo na-arọ gara aga nwanne mama m na pizza amerika na lagos ya na onye nwe ụlọ onye obibi ya nye na ya na enwere nsogbu ọ pụta n'ahịa ka egote ihe tigosi ole ọ bụrụ na o jiri ọsọ gbọgbọ na maka ndị igbo aka etigbue ọ na-asị na ya bụ kwenye ọ bụ ka ole I'm not the chief asị ya ndị ọ bụ na ndị enwe ya adịbụ onye igbo ọsị ya igbo onye igbo ọsị ya izuru ori ọsị ya na pizza nye gosa ya dịka ọ bụ na ọ bụrụ ndị akwụrụ ụgwọ aka etigbugo my uncle o wee bụrụ ihe na-eme na nke a nwa nwere mgbe ofu onye na-akpọ ibrahim nke university of jos onye agụ political science na asnos iphone asnos afria ndị disikwurie ụmụakwụkwọ ibe tupu m na amara etigbugie tigide ọhapụ ọdụ ndị ụka o nwere vidio anyị fụrụ dị damana vidio ahụ o nwere onye na-egosi anyị na vidio ahụ na onyonyo na mmadụ zuru mmadụ nasị na onye bụ onye ntọ ewere mma bee ya ntị na-abụ were mma gbujisie onye ụkwụ ọtasị egburi anụ bekwe ya aka ebe nke rapịa adịdị ihe a na-akwụ aka na-akpọ ndị iti na-akpọ na onye anụ nwa bụ prosekutọ bụrụ jọji bụrụ ezekushọna a na lọya nara efi anụnwa ngụba ihe deba ya ma oge adịrọnụ ịgụpụta ne ka ga-agụ ihe ndeba ihe ndedebe ihe iri ka ndereba rịpọtụ iri ka ndereba anụnwa maka ya na-akpọ jungle justice anyị na-agazi a na-agụpụta ofu ofu ka anyị na onye mabido tinyebe ọnụ maka oge adịrọzi barista alexa mujiogo ọ napụrọ gị kpụnọ na-efi ọma
0: ọzọ natara gị fọkpụ n'ọnụ onye isi unu si na-etinyezi na barista na-etinyezi n'ọkụ iwu na mbido onye onye kpọsị afọ otinye skwaya ọkwa ga na-erubekwa isi
1: n'onye isi egbukwara nke
2: ọkwụgochi ya
0: onye isi ha amanye
2: ndị suprim kọt
0: bụ onye isi ekwuosi na alex amujiogu
2: barista sụtụtụ adịkwa ya na in bracket barista to the solicitor of supreme court of nigeria
1: ga-atabuze ile
0: jungle
1: justice ibi mmadụ ikpọ ọnwụ n'ike ọkpụkpụ aka ikpọtara polisi enwe ihe ma n'ike akpụkpụ aka ihe anyị gosi nkịta ọkwanye bụ ọkwanye ikpe ka ọkwa mara mmadụ ikpọ nkịta
2: ịma na asị na ihe ọjọọ gbara afọ ọ dịka ọ bụzi omenala maka na nwere ihe dịka nwute dịka ya na-agbọ jungle justice mmadụ ikpọ ọnwụ n'ike ime ya mmadụ ikpọ ọnwụ n'ike nwere arụ kacha nke ahụ ya bụ ya na-agbọ dị ọbụ nnọọ ndị ọchasị na ọwụ climb na the highest climb mmadụ igbu mmadụ n'ike ọ nnukwu arụ ka ọ bụ ma ndị ụka ma ndị omenala kọndemọrụ natana mmadụ igbu mmadụ even though you allow it said no light right to life mother god didn't do you be mother nike no mother no you be mother you mother be mother ka obo ah on no kwa ka obo mana kan kwere se o so yim mana na mgboche boso bu ni iburu onya ka ya do cha nike boso bu na asin na onya ka ya do cha na na ndi mmadu egbu ya nike ogba izgbu ya nike ana on ebute course for generations mo onye na enwere yo mere atunye no bara na iburu oporo onya ka ya do cha ndi nna nna anyi ha oburu ndi ba ndi ome na na ndi nna anyi ha ha na if ifu na ike ga na eme no buda ah ebe gburu onye ka ya do cha nike ike ga na eme no buda ah wo buda man amanwe
1: obele na ebe
2: ko ga na ebe akwa o ga na ebe akwa babun na Nigeria kan no ni mi ya akwa ga ndi mmadu egbugoro nike ndi eburu agbo ebugo ga ifo he ifo egbugo do na fa egbugo ko ndi na asi ejita ya kan ya moto gura ko nyina aho tuku yoko
1: o
2: na ebe akwa ke ga nyiri aka ugbu a social media abego nka oso ya afu ndi utu no kolobia afu onya se no zero ori eburu something bunyi ani so na guri egu sa tabegu ona gba wa waltiro keje gbo ya o fodi ke bu kan ko bu zo mi na ko bu
1: mana chikwel aka e bu lawyer ke di he bu ke di hi ukuru maka udi ha onya anya na ekukita Ibrahim Mbaya na ene kuma ka mu onya nka na nweti bu maka ihe onya onya wetin ke di hi ukuru maka ibu mmadu ibu mmadu ni ke
2: anya wa I mana I gara session 33 ibu nke kos na halanya so ta ta trio because of Nigeria so ta ta trio one you said out na unya obuna bun mmadu mitikere dendo mitikere right to life nile kono unya obuna nya kono unya obuna anapuru ndia na ike whether na government o obuna mob group o ob community o anapuru mmadu ndia na ike persona unya hesu uzo nki iwuru napo unya handu aka obuna unya gburu mmadu iwu sin na na gbuya nuno ibe na ni ga aburo ke yabo ibuku onye ah onye jere ori iwu sin na igbo ke ya na obuna mai amaye igbo bo igbu ye igbo so ife igbo mmadu o ga aburo nuzo nke iwu o ga aburo onye gburu mmadu onye jere ori onye meke napin eh mana obuna nke mmadu ijaka akia ondi uwoji futa na nya jere ori bakwo ye ibe so na obu o jere ori kombe se obo nke kwu na radio na Facebook mba ah onye uwe oji buru mmadu ife no buru iyo mbere ibu onye ah atapro onye uwe oji ah gidi me
1: are ala quick quick eta
2: eh ani o ta mi ne ke gidi buru buru obo onye ah uri iyo mbere
1: make buru court
2: ibro court I mo evidence iji si na to onye abi o won ndi na gbara mmadu onye
1: mana o won ndi na chere kai gba tete tete adi da bata ọbụ na ofu onye na-adị mmadụ ịtọ mmadụ na gbuo ofu onye mmadụ ma dịka ha gbuo ofu onye a ga-ama mmadụ naghị ikpọnwụ ka ofu onye n'ime ha ka ha ncha ka ga-ama ikpọnwụ
2: ịma na o nwere ya na abụ conspiracy mmadụ ịkpa ịgba izu ka egbuo mmadụ gakwa n'irefu n'obi ha egburu onye ahụ so ọ bụ na mmadụ ịtọ bụ ihe chịkọrọ aka ọnụ e mgo ya na presumption abu na mari to na eba ahe eba egbu onye ahe mana hancha ne suta sura ndi gburu egbu mmadu maka na iwu na emek presume na tana na ba ha ba gunkata enwere agreement na anya mana nye ga egbu di effect of ya na eme onye bu ko onwo so iku ikutere ke egbu onye so mari to ke egbu ofu onye abu onye so onye gburu daga egbu mmadu nye gburu mmadu na onye ogbu na tiere aka ifu onye ahụ nwụrụ weta na onwere mara ya ụra maọbụ na itiri ọgbọ maọbụ nkọzi ejizi mma were maa ya n'afọ ọgbakwụwa ya ebe ha ncha bụ socha ya na bụ agreement of the mind ya na agbanaghị lọ mensrịa bụ na unu ga-emegoro obi na nchọ ka egbu onye ahụ wiz atusrus bụ na na-emezi ya na omume funegbu onye ahụ nwụrụ anwụ na bụ etu element of a crime ije ifokoto dik na onye a na ga egbu ya nekakwa na irufu na-egburu onye ahụ mana nọ na arụ ezu oke so anọ na-adị mwute na onye ọbụla nọ n'ọnọdụ nke a ndụ mmadụ gbara okirikiri ni achọ ka egbuo gị nke a ka na akpọ nwa ike ị ga na-ebe akwa na atụpụrụ gị ọnụ n'ofe ahịa nwere ya na abụghị na ofe ahịa dị na nwere m ga-asị gị ka ikwuo ọnụ gị and ụfọdụ bụ na nụ ha na-anatụ na nwere onye asị na ozuru ori otinyekwa ga mamakwa ife na-ese ọdị ka onwere dị mmụọ na-achị achị ndị mmadụ ị ga nọ n'afịa ị na-anụnatụ na asị na onye ori n'ebe a ejidere ma onye na-anọ ebe ebe mere osi ebe ahụ na gbara ọsọ buru prank buru ihe a ka etigbu onye ahụ ife arụ na-eme n'obodo and onye ha manwụsị ọ n'ikpe okwu maka na ndị grupu a abịago nso wee gbagbu ihe a n'ike ọ nwere dịka ọ bụrụ ya bụrụ lọya ife na ọbụrụ lọya ọyachi ihe na ojire bụ lọya mana nwankwugbudo ọnụ ya na abụ lọya fe onye otu okwuche ya bụ lọya egbughị ebe ahụ and ụfọdụ bụ ihe na-eme n'obodo kọmunitis o nwechara ndị ụmụrụ ndị bụ expert n'ịkpa arụ bụ mineral o nwere ndị elders ndị nka maka ịsa apịkọrọ mmadụ ife ịpịkọ ife nwere ndị na-ama apịkọ mmadụ ife ha gbụcha ndị a ga-akpọ ha mụgụrụ ndị a ga-akpọ si na onye a ka emegide onye nke a ka emegide onye a mana ndị a ga-eyuzi ga-eme ife ha ma mbụzi ama mana sọ na-atọ ka onwe onye egburu ha chere nnọọ ka anyị meje ejeme yut oyi yut oyi ụmụgo ndị mma n'obodo asa na a ga-eje ndị obodo a ga-eje agụ ka eje marụ ka ihe ka ihe si onwe ndị na-agụ ha n'obodo ka eje n'ebe ndị a na-eme nkrocha anafa ama ọ natụ na a chọrọ ihe uzu yut were mee ife ọzọ hicha ha ezigbo mmanya kara aka mmanya ọkụ ha nọzi n'ụzọ si ya na-ekwe ebe a na-eje ọ bụzi ka eje be mmadụ ka eje gbaụnọ mmadụ ọbụ na afọ onye a egbuo ya ebe a ọ bụrụ ya ka ihe ndị nkata ndị edasa kpara nkata ka eme mana ọbụkọ ihe gwara ndị aka chị ihe ejiwe zukọ mana ọka esi were ike ga eme ka a mobilize ụọ ndị ga-egbu mmadụ n'ike ọdị mkpa ịma na agba ụfọdụ obodo anyị akwụchikwara ị na-ewefụta some days ka a na-afụ arụ na-eme n'obodo ayọ mgbaghara maka ndị egbugoro n'ike o kwesịrị ka egwe kwesịrị ka achọ ka a na-eche ofu obodo ọ bụrụ ndị obodo ọ bụrụ ndị steeti ka a na-enwe ofu ofu obodo lakịta na ndị ofutere ihe a ka egwere ka yugodo mgbaghara ọ bụrụ ndị ụka kpọọ ndị ụka ndị isi ụka ha bịa biko yọrọ anyị mgbaghara maka ndị egburu ndụ ha n'ike
0: ka
2: ndị mmadụ were ya na-ama awareness na ọ ga-enyere aka ka ndị mmadụ na-ama awareness na atana nọkwa arụ ka ọ bụ
0: ọ dị mma ikwuburu na ihe gbasara na ndị mmadụ na ọ gafee etigbu mmadụ n'ike na ndị anwa adaeme na ndị na-eme ihe ndị anwa adaeme ya n'ụzọ iwu kwado na-ekwesị eburu onye ọbụ jee ụlọ ikpe amanị ya ikpe asụzie na omele ihe
2: ọbụna
0: ihe anyị akwụgbuo ya akwụgbuo nwụọ maọbụ ihe ndị ọzọ nọ n'ụzọ iwu kwado nwee na-ajụ ọ dịghị ka ka maka na iwu a na-arụ ọrụ n'eziokwu maọbụ na ndị ụlọikpe adịghị kpee ikpe nkwụmọtọ maọbụ kpee ikpe etu kwesịrị ka ọ dị mere ndị mmadụ maọbụ na ha na-egbu oge ime ihe dị n'ikpe ikpe ka ọ kwụrụ ọtọ n'ụzọ kwesịrịnụ mere ha ji abụọruo ha dị enwetazi uchu maọbụ nwetazi ntụkwasị obi na ebe ndị ụlọikpe nọ ichebe ka amala ife iwu kwu na ife iwu kwuru maọbụ ichebe ka egbubegodo oge anyị ekpe ikpe ma anyị ekpe ikpe onye ọka ikpe ọ na-abịa ma ọya abịa aka ikpe ọsị na isi na awụ ya n'anya maọbụ n'afọ narụ ya n'isi ụmụ ihe ndị ahụ kama anyị egbugbo oge na me ngwa ngwa eme ala ọdachi na iwu a dalụzi ọrụ na mba Naijiria ọbụkene maka ụmụ ihe ndị a nne ka o ji abụọ chinefu ọ na-akawanyezi njọ bụ ndị mmadụ iwere ya bụ iwu na-akafa jizi akafa wee memi na onye mere ife kwesịrị ogbugbu ka egbuwa gị a jebe na ụbọrọ uru na na-egbu gị
2: ikwebe eziokwu ịma na onwere ihe na-akpa ihe ije emerụ o nwere ihe na-eme ejeji wee
0: na-emebụkere na ihe ndị
2: anụwaso
0: n'ihe mee ndị
2: mmadụ
0: ka emewa gaba hapụ ijebe
2: godo ọbụ na kot n'ụlọ ikpe ebe anyị kwụsịrị ịna-ata mmadụ afụfụ ịfụ na atị na mgbe ụfọdụ n'eziokwu eziokwu onye gburu ụmụike ịfụ na onye gburu mmadụ na-ezikwuru onye a na onye a na-enwechara evidence dị tangible debi na onye na-eji onye aka onye abịagburu mmadụ ojere oria iwu kwụsịrị na ọ kwụsịrị ọbụ na iwe na gọfụma ka egbu onye ahụ mana nwere ike ịfụ na onye ahụ ha na-ebo mọda n'ogburu mmadụ ndị egburu famili ha nọ na akwa arịrị fụ na onye abịa gburu mgbe a na-etifa ise onye abịa gburu bụrụ nna ha ma ọ bụrụ nne ha. Ọ na-afụ na onye ka na-aga kọt nwere ndụ CCAs, ọ ka dịkwa ndụ ije kọt. So ndị nọ n'akụkụ ga na-afụ ife na-eme samandị ha pịara tụ na tụ na o nwere ebe ihe ihe betara dị ka a na-ejike eji kọt wee na-abaghị
0: egbochi arụ.
2: Ụfọdụ bụka ndị uwe ojii, o nwere ike onye ahụ igboro onye asị na oji ejere ori asị na onye Fulani nwere nke na-eme mgbe ụfọdụ mgbe ahụ na 90 mile o nwere ka asị na atụ na ihe ejere onye Fulani n'ụzọ ademi na nwe agbụrị agbụrị agbụrị agbụrị buta na police season 90 mile. So mezọ na atụ na IG bụ onye Fulani, ọ tinyekwa DPO bụ onye Fulani na division. So o nwere ka agbụrụ onye ahụ ọ bụrụ onye Fulani na asị na atụ onye agbụrụ onye kidnapper. Nwanne ya bụ onye aha bụ DPO, ọ bụ siasị na nwanne ya bụ DPO, ya bụ onye Fulani ọtụtụ oge eme wee kpuchie nwanne ya ahụ nyere ya ova to ndị polisi na atụ na kidnapa ka ekwesịgbu tụọ ya azọchie ya. Nka bụrụ CP se kọmishọna ha sị na atụ na masị na mụfa sịnatụ na onye kwuda iwu aga ezi onye kwuda iwu ehem legị stefu o nwere ike nwanne gị nọdụ n'ọkwa sọ bụ nna onye aha gburu mmadụ onye agbụ kidnapin bụ onye ahụ mere amụrụ ọbụrị nwere ebe ọ ga-eru akpachie ya. So iwe ọbụzi maka omezieru for self help ndị mmadụ sizi ama ngazi ebe a ga-agbụji onye ahụ na DPO ọ ga-agbụji onye na division maọbụ na CCID ya command egbuzi ka emezi anyị n'ike gbapụza na hanada ofesa
1: amjog biko onwe ama ihe na ihe ji nke ihe ji wutere maọbụ na ihe ikwuru bụ eziokwu na ndị mmadụ nwere ike iwe na-ewe ha na ịtasi ekpe ikpe ịtasi mee ihe gbasara ikpe na ọ da-aga ọsịsọ. Mana ọ bụrụ onye onye ahụ ị na-etigbu n'ike bụ onye mere ha, maka na ị nwere ike iwere iwe na ihe adagọ ọsịsọ ịma onye na-enwere ha ome amụ ya ikpe na nkịtị na-abụ ọ n'ọgwụdị ihe ka were mmadụ zu fon Ibrahim Baya kịta nas n'ozu fon enweghị ego si n'ozu fon mana ọ maka na o nwere ụdụndụ ọ na-ebi isi n'ozu fon tupu na imere etigbu ya were plank tigide etigide ike agwụ ya eburu ya ebuje edebe na ụmụ agha ebutu ebuje na ọgwụ na ngwụ. Ndị nna ajụ gị bụ ọwụ onye ahụ bụ onye ahụ ji mere nne na ikpe kọt agara ọsịsọ
2: na-ebuzi
1: iwe bụgosi onye ahụ
2: ha na-ebuli iwe gwụso ebukwasị onye na-abụrụ ya kọsara ihe na-eme ọdịmere kpụsị na kpụsị ọ na-aka ịmara mmadụ wata ọpụrụgwụ onye na-eme ife a na-ahụ na-etigbu mmadụ n'ike kpụsị ọ bụ nne mere gị ya ọsọ aha nwụ na ivin ha bụ na na-etiri gị ife tinye gị ife nke bụ ọdịndọm ka mma ifu udu akwarịrị onye a na-eme ife a na ka na-ebe n'ime obi ya and ihe a na-eme nwụna ị gabenye n'obodo ga-ehep gị atọ ọgụ na ndị ahụ and ọnụ kwa mmadụ dịdịrị arụ atọ maka na ndị mmadụ ga-ekwukasị gị ọnụ okwu ịma mmadụ ihe ị ga na-eme
1: nke a nwee gosi na onyonyo mmadụ nas na onye a bụ onye ntọ ejide were mma bee nye ntị naabụ were mma gbujichie ya aka naabụ dịka onye na-eme onye ya na-egbu onye ahụ mma ọ na-emenụrụ onwenụrụ ajọ ihe o mere ka onye kara mme ụdị ya ọ gosi na onye ahụ enwere ajọ ihe o mere goro iji nwee ka obere emeudo mma
2: onye mmadụ tee nụ ịma na mmadụ ịkpa arụ onye ọbụla na-akpa arụ omụgo experiensị ka esi akpịa odemi ọsọ nwere onwere ndị mmadụ ị ga-afụ nweta ihe ị ga-eme onye ahụ oge na-eru ya iji mma were gbuo mmadụ ịbịa ọ jiri ebe gbuo mmadụ ịbịa mana onwere ndị na-eme azụ ka azụ na nwere ife ihe ọ bụ ife onye isi zuru oke ifụ dị onye ori ss na ọzụrụ ori o were mma ịkpọ ya anya ire asị omụgo onye ahụ onye a na-enwe nkwa kọnsiensị nata na ọ na-atụkwa ụjọ
1: ọifụ
2: mmadụ owere mma were be mmadụ onu ekiri onye ahụ onye ọ na-ebe anụ ka anụmanụ
1: kbụrụ ya na-akparị
2: na agwụ onye ahụ onye ahụ ka mmadụ sọ bụ na-eme ndịrị ife abụrụ atụna onye ahụ gosi natụna ọ na-eme ihe ahụ si na mmadụ na-eme ọ na-eme na anụ so ụfọdụ nwozi enwe ozi kọnshens atọ nwe ozi obi mmadụ
1: oibezụta bụ kọnshens
2: mmadụ akụ obi bụ jide mmadụ ibe gị na-ahụ ya ka mma ọ dịka ndị a na-asị na a na-eme kidnapin mgbakara tụ nwere nwanne nwoke ejie mmadụ akụ obi were gbaọ mmadụ isi anị ba ike abụọ wetere ego ifu ndị na-eme ihe a ọ bụzịka mmadụ ka ha bụ ọsịkwa nwanne mmadụ ibi ya ya wara ka yi nwanne nwoke ya were aka ya vọwa iyi ka eyi onye onye ọgbawara isi mmadụ aka obi o nwere ndị na-aka obi n'ụwa
0: ọ dị ma ihe niile ihe ọbụla na-emenụ bụ kwesị ekwusịa nke mere eme na nke ka na-eme eme ekwuo ka usoro ị ga-esi wee maa ma ọya ebenata mgbe na mgbe anyị njuburu gị ajụ njụ gị ibidoro ihe ofu onwe ofu okwu na abụ mgbe ọbụla anyị kpara ihe gbasara iwu ị ga-ekwuriri ya na iwu na abụ ofu onye ukwu rejista efuo ị na-ekwu ya nnọọ kwado nwee na-ajụzi ọbịa bụ na ndị opekata mpe nwere ezi olileanya n'ebe iwu obodo dị mere o ji abụ ha na-esi anya gịnị ka a na-ejelu n'ikpe na eru ebe anwa nkịta ndị ukwu emechisie ndị ọdịnaka anya fa agbala aka nataba ọkama na ha bụ ndị opekata mpe jiri aka ha kụgbuda n'onye ọbụ tupu ejebe n'ikpe mgbe na-achụzi gị ewee mezie anya wa gịnị ka ihe ọ ga-eji bụrụ mgbe ọbụla ego a na-akpa nkata ihe ekuriri ofu ukwu na iwufu onye ukwu rejista efu nke a n'ofu aka ogbozie na ndị opekata mpe nwerozi ihe iwu ya alụmụrụfa n'obodo ha agbalụzia ndị nkịtị gbara aka n'aka nke ọzọ gịnị ka a na-emezi ya bụ ọnọdụ ka afụ na ihe a na-emenụ maka ọ na-akawanye njọ nwee oge ọ ga-elu ọ dịzie egwu nke bụ na anyị nwezi ife a ga-emezi ya kedu ihe ị na-ekwu dịka onye ọka iwu na onye ihe niile gbasara iwu enwere ike ime ya bụ ọnọdụ ka afụ na enwere ka a ga-esi wee gbazibeni yanụ ka ọyara agazi n'iru na-akawanye njọ
2: na obodo kwesịrị ịkụnye ọtọ gọọmenti bụ enwere ndị na-achị na gọọmenti enwere ebu gọọmenti gọọmenti kwesịrị ịdị alaịf enwere judishiarị enwere ndị ezekutiv enwere ndị polis nwaana bụ natana ịnụdị ka ndị mmadụ ka akọkwara ha ka enwe ndị ga na-agbasara ha ozi ka ma natụ nọọ arụ ka ọ bụ nwe ndị na-amarụ nọọ arụ ka ọ bụ ọ nwere ndị na-ewezi azụ n'omenala na kọlchọ na kọlchọ ha bụ na onye ọbụla zụrụ ori a na-eme na vileges omenala ha bụ na onye ọbụla zụrụ ori ejide gị ejizisa jọng jọstis wee nụta gị afọ ụfọdụ bụ ndị a nakonye somtin n'onu kpakparịa na vileji so nwe ndị na-eme azụ na kọlchọ na Kano steeti maọbụ ndị obodo mba ndị ugwu a sị na-ekparịa Mohammed ifu atụkwu gị ọkụ ozugbo gbuo ịfụrụ na ihe a na-ebụchabụcha nnukwu ndị na-eme ife abụchakwa ndị jere ga skuul a sị n'ọhịa dịa religion religion mgbe bekọ ebe iwu anyị sọrọta na egbuni mmadụ n'ike mana nke a bụdo a na gana na-ebo ikwere maka Mohammed a na gana na nwere onye maka Mohammed ha bịa gbakwasị gị n'ike gbuo onye ahụ tụkwunye onye ahụ ọkụ a na aṅụ aṅụ ọṅụ atụ na-egbugo onye gbadịrị Mohammed
0: ewee mezikwanụ gene kwa ịmara ọ na-ewugbu ewu na Anambra mgbe a na-agba ndị mmadụ ọkụ izu ha n'ori
2: anyanye
0: gị taya
2: n'ogbu na-enegha anya mmachara ede egbu onye ahụ
0: tupu e wee megide gọọmenti wee kwụsịsị efe ndị a niile wee ga
2: so ihe anyị na-ekwu bụ na
0: nwaanyị
2: bụ na ị na-edere ka a gbasawa ozi ka ndị mmadụ kpatawa n'ahụ ka ọ bụ kọmishọna fọ infọmeshọn of evri steeti enwere ndị ọrụ ha ji gbasa ozi ibu ndụ na ha nke ha bụ ka a gwa ihe gọvanọ na-eme ka a na-agbasa ama ngwa ndị ọzọ ga egenye obodo aka ee sọ ka mma ka ha na-agwa mgbasa ndị ugbo ozi maka ihe na-eme na sosaiti ọ bụrụ fọchtọ ihe gọọmentị gọvanọ gaa na ahịa a gbasa omeghe ụzọ ekwuo eme nke a ha na-agbasa ha na-enyere aka agwa ndị mmadụ na-ekpo ihe arụ dị n'obodo kwesịrị ịbụ ofensị dị na ndị uwe ojii kwesịrị ịdị alaịf ndị uwe ojii ọkụkọ dị n'aka ọ bụrụ na o nwere onye zuru ori ha ọ dị mma ka ha na-akpagharị patrol tiim ọ bụrụ na mgbe ụfọdụ nwere ndị a na-enyere aka ọ maka ịdị lọkị ha chọsị igbu onye ahụ egbu ndị uwe ojii abịa ma gịnị na ha na-alaịf na ha kwụ ọtọ n'ọrụ ha sọ ka mma ka ndị uwe ojii na-akpagharị striit ndị obodo ime obodo niile na amaghị na-eme n'obodo nka dịfa igbe mmadụ ahụ a ga-enwerịrị nọis a ga-enwerịrị gadrin so mgbe a na-eme gadrin ahụ ndị uwe ojii ga-emeka anụ ya ka bịazi folescu ee so ana m ayọ ndị uwe ojii ha ka obi na-arịcha ọrịa ike banye na patrol tiim amaka ọ bụrụ nọ n'ụzọ na-ana ego mba ha nwere ndị ọrụ ha bụ ya na agagharị ime obodo niile ha agagharị agbaghị ha fuwara ha agagharị ha gagharịba so dena ndị judishiarị and nka dis kwap two words
0: oh no ko kazin
2: jo ko bona mba abona ko sai kazin jo kama na ta na afuzi lati na o da dizi words now na enugu nke bu na ma le nwe criminal case woni nke nke mma frustrating e bo dia standing nde bu do bu dia standing no zero ori asina ma nya be no zero ori o ne gango pa of gango pa unya ha no go try and now more than almost getting to 4 years the Mr. John case from May till next year February. Yeah, with them. See, from May, came out John case was the next year. For standing, and when you're not in prison, I'm on your bill. I'm not going to take it. I'm not going to
0: take it. I'm not going to take it. I'm not going
2: to take it. I'm not going to take it. I'm not going to take it. I'm not going to take it. I'm not going to take it. I'm not going to take it. I'm not going to take it. I'm not going Kes ni ego kusikubiaron in May or in June. I think that there was no date in December. No, but it's going to be February next year. Can you count? Is date? This is Yago Biagu. And is date from next year, January, February, March. So all is worse in Enugu. Tana Mayo, you discharge in Enugu. Nothing I hope I don't come in the model. In the model.
1: Constituency amujogo bo judiciary ndoka nwere nuku oru na ha ndi mobodo nwere nuku oru na ha ikowala ndi be ha mana ye ndi ti na kwa irony of fate bu na nwogbenye as na onye ogaranya me daiwu fire fu kambia se kangwa ge bodo chekwa ji baro chekwa kambia chekwa ka chekwa ka chekwa kambia mana nka kan job chelu na chekwa kambia o we nka kan job nwogbonye na agbambo ko rie nni bi getibu ku nwogbonye na chionwe maka na oboni nwere obi u ma ni ga mana onya na na agujie Imeri e beli ma timue.
2: O full level.
1: Maka ni ma no onya agboye gina no full level no no no abo me mo ro ka oru nu. Ona agba mbo we ko bu na aguru jo zuri he mmadu. E chibia. Mu gada police ku na police ku akpochi ene ene. Ona agba mbo ogbonye ma no onya abo ogbonye timu kwa wa ogbonye.
2: Even na Jesus Christ na kwa so. Even on a Sunday, also that ofro mbo ngwa abo ni yim mmadu. Ofro sele nko obu. Agbu na agu ndi na azu.
0: I'm going to go to the house. Achoka kubu awe mwabu kubu oyo zubo kwa umwa. Ama esozi usoro iwu debel. Ijuwe mea bife. Obono ndiyo ki u. Etufasi ebi ibe agu agu. Bife ne ebutie na. Enwaronto kwa sobi na ebe ndi unu ibe no. Na enwaronto kwa sobi na ebe ndi uoji no. Ene anyapu talofi ya tupi ma efe na eme. Ndi kaike. Awe etinye gomo. Etinye ifobu na wepo wapu tako unyo abu. Obono omu ihe ndi kanka na nguru waka agase. Ni ha ma e ma bi ye na ebute ndi mmadu ji na futazi no ya akakwo mma na ha ajaka ha kugbu onye obu ka onwo kama ya to kubeda nke bu ku mbo obuno ya patali aka imalo ka gisi we gbasi ya bonodo aya ato alu kama ka agisi meka udi ife ndi a na ikwu kwosi maka na ojoburu denesi gbo nka ku 0916 0004945 wine kwenti kibe yankenke biko kopetu onye obuna
3: I can't. Onye ọbịa nyere dịka ndị Mohammed na onye a mere arịrị Mohammed nke nwata Kristian nwata nwaanyị a etigburu onyeisi OPM nyere enyeziri famili aka ihe ahụ ihe jọgburu onwe m na-ajụ onye ahụ nọ na studio ọ bụ na o nwere ihe ndị omebe iwu ye meta phone udi ha blatra oburu na ha do ihe du ga madiri o madi iri abua o madiri ato bankata ahu etigbu onya ahu obuno nwote nde nebe biwu ye tinye oda nda ni de so me ihe ahu da ahuje ta hafu kwesiri la ha ata so abia e malo won de le zo hi do ye ihe du ga iPhone pro ma o ke ota sasua phone grand galona le chama 3 million ma 5 million ya po mad o ta ke age turu juru phone na and the all the pattern here ya bu na bali ha mere ha cho akugo onye o biara na studio ode madu na aka paria akugo eme onye jungle justice e jive ya buria
0: Oya zano mbagechi ya 0916004945.
4: Ehema. Tudi shoma nne. Ta gonu me mebuwe.
0: Ai doi. No, odozi aku, odozi.
4: Kwanfu nsanu gomi ipoku bwa dana arwa biko chuku ya dalo nuko.
1: Ya, dukwa mako, ande madala.
4: Ipo menyanyye shike. Anoda asulu anye lozu anu kulo zo chinye. Nanno na studio dalu.
2: Aru.
4: Babu mu bo de ka ngwa ife me nyi kita ojoka. Umu aka ncha enwezi buzi ndi ana akwa kwa obi mbunu. Obi di wana azu. Eba no ekuleku ni ikpe ka nne ikpe. Juwa na emesi na ebe ufodu maka adu me ejesi iji ike. Aka laba gomnu. Umu aka nzu na ndi mu. Wasira na good morning. Nene clock mana good night na akwa ntu na eju ebe ncha oro ga se o na nwa maamaka mana iri na da ai ga eji sike na nwa anani government ai kwa government ai government government do anto mo aka na anu ntu government na atu why wa ni ga eji to nso lie Oshi, look at what I guess in Makata now. Oh, somebody stole 10 billion. Another person stole 20 billion. But then I now have for 1 million. So we have to keep talking. And as you can see this place, naked bishop on Nika. Yes. Now, Yan and Joe to Eddie could go to the Bubba, man to man. Shadia, eh? He didn't make it. I know I feel quiet over there. I didn't any fair junction of an radio mouse up on a wow. Muno, I'm never correct, the rubbish, and I don't, oh my gummo. But I did it. I said, well, that will be a young friend. You got an hour. Now, my neighbor, I gave you sick. I got a new food. I got a new food. A phone boss say, Nigeria is a beautiful country.
0: Hello.
5: Yesterday, no, we didn't go one boy.
0: Ọzọ antara gị fọkpụ n'ọnụ ịma na onwe si na enebekwa anya ekwube ekwube na ọkwọ ndị na-eme ihe ọha abụọ eme onwere ifefa gaba eme asị ka akwụgbugoro ife na ọbara uru na naija ka ihe mmadụ ga-emegide mana ịma na enwere iwu na-achị obodo wee bụ nnọọ n'onwe nke ọ ga-emegide ezi ọ bụ na omegozi nke pụrụ oke na si igbubezie egbube mana bụrụ ọgbu a mgbe anyị chi ya ka itinyezi ọnụ
5: mgbede ọma the crown prince anụ m ekene onye ọkaiwu ndị ụlọ nwachi na emere esi na mkpa na-akpọ
0: emo
5: adịde dike na-anata ihe onyinye ebe gị ọ na-agafe gị na-ekwutere m ya mechara ndị were ya emo n'eziokwu n'ezi asụsụ isiokwu nke taa ọ na-akwụkwọ akpata onye n'ahụ mana ofe m chaka anyị mara bụ na ihe dị njọ dị njọ ihe dị mma dị mma n'igbosi na ebuo maka iwe ele maka uchi ị na-achọ ịkọwawu onye ọbụla nwere ọrụ ọ ga-arụ n'ahịa ọ na-achọ ka ọ dị mma nke mbụ wụ onwe na-akpọ natural orientation obodo ndị ahụ zi ama ma na akadịkwa ndụ ka anwụgo ha adịgodo ndụ ha na-arụ ọrụ ha na-arụ ndị politishans ebe ọgasịvọ ha mana ihe agabara ndị ogbenye uru dị ka ha na-ekwukwu isiokwu ata ha agaghị na-eme ebe na orientation a o kwesịrị kwamgbe kwamgbe ana m ụmụọkwa adịgasị iche iche maka ọdịmma nke mmadụ ibi ma ihe gbasa maka iwu otu kọnstitushọn naijiria dị obodo obodo kwesịrị enwe ihe ndị a ana aga na-agbasara ndị mmadụ nye ma mara ihe iwu mara ihe aga na-ezere mara ihe aga na-eme na ozi ndị ga-ahụ ya ebe aga na-ahụ n'ogbe awụ politiks politiks politiks na-eme kampen na ga-efe bụ ha mana ya ga bụrụ onye ogbenye oyi ya na nke a nke mbụ nke a bụ ọwụrụ anyụọ ndị mmadụ ezioka ma m na iwe ka na-eji eme ya mana anyị ga-ewelata obi maka dịka mgbe a na-ekwu okwu tude o nwere ebe a rụtara aka n'akwụkwọ nsọ uche nke anyị chaa mara anyụọ ndị ụka ihe kraịst mere ihe o dere n'ala gwa ndị ahụ chekpagbu nwaanyị ha si ya onwe na-emebe ụdịrị ihe a ya tụọ okwute so onwe ọdị ọda o nwere achị erigo mperi so iwetu obi onwe otu ya chịfụ ụdị ihe ahụ aji nwayọ anaka ndị uwe ojii mana a bịa na nke ndị uwe ojii a ọzọ na ndụmọdụ m na-arụkwa na nke ndị uwe ojii a ha sokwa ihe na-emere obodo a mmadụ ga-eme ihe ewefe ya n'azụ ma ị ga-ama ihe na-emenụ onye apụta o nwere nke emere one day ihe abịa 3 years ago onye akpakpakpa along the line mgbe ị ga-amagozi emenụ otu ya chịpụtazie ka anyị na-amaghị ị mara onye a pụtara ya bịa na street ka wurụpụ onye gbuo ka ekochigbu onye a anachọpụtara ndị polisi bịa na-ekwu agwa onye alụka onye ọdịta dasi oyi mi na ihe mere mgbe a ihe ndị a na-enye aka abịa na nke ndị judishiari ndị jọjis nke a nke ịnọ n'ihe onye ọkụ iwe pụrụ ebe ahụ ikpe kwesị ikpeta a na-eshi ibiri ya zido iri ngarị ihe ọganyere obodo aka ọganyere obodo aka so mgbefara anya na-eme ihe na-eme anyị ka agwa onwe ya ozi nye onwe anyị aka site na ishi wee ruo n'ala ndị orientation ndị mmadụ ndị polisi ndị ọkaiwe ndị ọkaiwe amin biko ha nyere ya aka ka obodo a gaa n'ihu ndị nwere ọhịa nwere ike ikwu
0: ndewo dalovinne 0916000495 uhuruchioma
6: dị ha dị ide ekele m crown prince anọ na ekele m Ndị polisi wetere ihe ndị mmadụ ga